0: ikulani ka kuva nyimpi yo khula tiku iya mahlweni swile kuva kukumeka miganga senga khulikile inga rangiliwa hi frilimu xinyimi lexi xi bohe kuva ku endliwa nhlengeletano ikulu kuva ku vulavuliwa hi timhaka ti nga tumbuluka emigangeni leyo hi tlhelo lin'wani a ku voneka a ku tlakuka ka ku banana ka mavonela ndzeni ka nhlangano lowu ka ntlawa wa vantshwa valwi va nyimpi ni lava vakulu vafungi va vandla la frilimu a ntlawa wa lava va nga ni moya wa hlambuleli a va lava ku va nhlengeletano leyi yi endliwa ehandle ka tiko la Mozambique makungu a li ku sivela ku va ku nga kumeki xitshungu ka mabulu ni ku tiveni ka nawu u nga fambisa a frilimu hi tlhelin'wani ntlawa lowu wa va reaccionario a wu nga lavi ku va ku kumeka masontswa ka nhlengeletano leyi ya vumbirhi kasi hi tlhelin'wani a ku ni ntlawa u nga chiwa ku va i wa va revolutionario wa frilimu u nga kala u nga chavi mavonela ya xitshungu hi ndlela leyi nhlengeletano yikulu ya vumbirhi i ve yi endliwa amachurch exifundzankulwini yasa ka muganga se u nga khululekile ku kumeke vakombisi va makhandza ya tiku ni ya varhambu la xisati hambileswi ku nga kombiwa ku sola ku va varhambu la xisati va kumeka enyimpini yo khulula tiku ku va nhlengeletano leyi yi endliwile lomu tikweni swi chele gome ngopfu lava va nga ni mavonela ya ku hambana handzu wa ku va nhlengeletano leyi yi endleliwe lomu tikweni a ve ku veni ku tlakusiwa antwanano ku tshemba ni vun'wana tiko mugangeni se yi nga li karhi yi khululekile ka vukulunyi la muputukezi ka nhlengeletano leyi Edward Mondlane a tlhele a hlawuliwa tani murhangeli wa frilimu mintamu ya makhandza i bohiwe ku va yisa mahlweni nyimpi leswo na ku leliwa nkhululeko wa tiko la Mozambique ni ku veni yi landza mintirho yin'wanyani ya ku va ku bindzuliwa a swakudya ka nhlengeletano a machurch ku kumeke vakombisi va miganga hinkwayo ya tiko ni va matiko man'wani ni mitlhangano yi nga seketela nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa tiko la Mozambique ka matimu ya siku ya muntlhe tsundzuke ku sungula ka nhlengeletano yikulu ya vumbirhi ya vandla la frilimu a machurch muganga se u nga khululekile exifundzankulwini yasa leswo hi 20 ka judlu wa lembe la 1968 matimu ma baliwe a Alberto Mazanga matelukiwa ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Yaga, mungisetora di Msambike mso provincial di Gaza. I huma andu mbeni ya shi ila ila numbu mambu uma. I wanakalala ntenzeleni wa muntu wabu TV ila toka radio Msambiki. Emiso provincial de Gaza nyamuntla. Itive kiseliri kuya mkela TV ya munti watavu dao mare nguwa bila dropeni kanchenchai. Kasiku tabula o vampere. Aku lanza pulu mailanu ni matamel. Ya munu wana nungwana unga tukaka uhlupiwa inkohlola. Loko unga lanza kwasi jela la mimiri kupoka hambe ni kuja ni kutsemirisa amimirili. Dr. Liana Monde ala shtudi kuwa italanza bulu. Shilezo, ikuramba kuwa hii gosho metaswingwe. Mafajula wa matama lupa kurimasiku, matama wona kurimasiku. Kuni vanatiku la vasungula kakupuza kumbe kujamirilei, vafika la makari vatsemirisa. Dr. Hii ke yuwe ntsovelo wa munhu loyi atsemirisa kakupuza amiri ya kutsinya nkohlola.
1: Aka vanhu lava tsemirisaka makina na va nga se gweliwa u na va nga se pfala nkama lowu va nga gweliwa xibedhlele. Loko va tlhela, a xa ku sungula eka hi maxa a xikambelo de novo va ta kota ku vona swaku a xitsongwatsongwana lexi a xi se fundela ku a matlhinga ya ku xi nga tirhisiwi hi kinina leliya xi nga dlayiwi hi kinina leliku. Ka vanhu va nyingi swa humelela a sungula a pfala dos tres wa tiweti se a tsemerisa então xitsongwatsongwana se xi fundele hikuva u tsemile na xi nge se fana swa totalidad
0: xi tolovelile murhi lowuya
1: então se xo tshama xi fundela se xi hanya a murhi lowuya wa ha tirhi ka nzimba wa yena então hi ne ma xikambelo de novo ta kota ku vona swaku a makina lawa hi mu nyikaka ma ha tirhi o ha ma tirhi se loko ma nga tirhi hi tluleta hi mu nyika makina man'wanyana wa ku u teka nkama wun'wanyani
0: ya ku ta sungulisa futhi
1: a ku a sungulisa se na u teka nkama wun'wanyani dependent do resultado leyi a to vuyisaka
0: minister leti swo karhi ka vanatiko lava va hanyaka ni munhu a dyaka mimirhi na a zama ku hlula a nkohlola
1: a xa ku sunguleki loyi a tshamaka ni loyi a nga na mavago ya nkohlola a mu hlayisa be munhu loyi hikuva swa humelele hi ntamu swa ku hi fikaka ka vanhu lava va tekaka makinina a ku a nge se ga hi ku o a nge se phuza makina hikuva va se mu nyika swakuga hi ntamu swa karhata ku munhu loyi a nga na mavago lawa a kota ku pfuka ni mixo a phuza kinina na a twa ndlala
0: swa tika
1: se nakona swa yi ku loko u fika le a liman tshamini munhu o a va ni hlayisi hikuva vanhu lava va chave ntamu a ku tluleta mavago lawa ma xa ku xi nga va pfuna vanhu lava eku ku tiva ku tivhikela loko ku li kaya xa mu principal pfula majanela hlayisa mpahla yeye amapurado hinkwawo puraka ku nga tluleti mavago lava vanhu van'wanyana a hi ku u tshama u nga mu hlayisi munhu loyi hi ku hocha ku tluletiwa mavagwi hi ku u loko u pfuka siku ni siku ya ku makina lawa ni phuza setora tshama u tiva swa ku wehe tenku ya phuza makinina na u preparare nchumpa ye a khemanyana pura nga tikisiwi hi kinina pura nakona va nga kumi a ni phuzange hi ku a na nchumpa ra ntaka
0: hakunene laha ka majelo ku ni vukhetakheta lebyi va nga dyaka leswaku laka nga dyi munhu wa
1: a ku khetakheta swikoma xa vu principal eki percent leyi tenki a tolovela ku gabi ku na lexi ku legwa mi ya balake ntamu xa ku mixa ni tsakisa ku ni mi vona khuluma ni vapasiyenti nompodi u langa nompodi u khete ntamu tinga u tolovela ku gapulo ta tiyisa muzimba wehe ka ku a loko ku phuza kinina lowo li nga ku tikeli ni ku u ve ni ntamu wa ku u hlula xitsongwatsongwana lexi hi ku ka vanhu vanyingi va khale ne a pergunta leli va limaka hi ntamu nkama va taka xibedhlele ku podi ni phuza late hi leswi va vutisaka hi ntamu
0: hakunene
1: hi na hinalo a distinsaun la ku leti podi u nga phuzi podi u phuzi hi ku lao na lonao la tikisa muzimba wa hina mari vanhu vanyingi principal lava khale va le a late a wu li tirhisa pra ku ta hlantswa muzimba van'wani va le nompodi u phuza max hinkwaswo leswi hi swi phuzaka for example late la tikisa muzimba wa hina purisi vana loko u va kuma for example ka swikola kaya vani vankileti pa vota vatikise ku lola pfuna akuna distinction la swakuga manzi importante ki uga ben prota kota ku venizimba ku tiya prota pfumela makinina unga titwi na u dakwisiwe makinina
0: ijonzi xitsongo laha kaeka vuvabyi bya nkhohlola dokodela nkarhi wa n'wina ku siya xo karhi mayelana ni vuvabyi lebyi laha tikweni
1: a xa principale ki loko u sungula ku twa leswi ni nga swi mbala swa ku u twa ku hiseta ka mzimba u khohlolela naswo swa ku useni kaya ku na vanhu vakulu va ku u yo mahalexo u etlela ni lweyi ku fi munhu la kaya se vanhu va nga endlali masangu se hi mhaka leswi wo va gwaka hi nge bali swaku vanhu lava vo hi yemele ku i vapapa va hina i vatiyo va hina maxa wu karhi xa ku eke u tshunela xibedhlele pura u ta kota ku pfuniwa u senchiwa mavagwe leswi u xi twaka hi ku pfuna ku daha u nga tshami kaya hi ku nkama lowu u tshamaka kaya a xitsongwatsongwana xi wo engetela ka mzimba wa wena
0: kani mambo swinene mungisela ku tshembeka hi gemeta musi ka nongonoko lowu ke hi dyondzeke nyamuntlha maendlela matshamela ni ma fambela ya vuvabyi bya nkhohlola tuberculosi ka wun'wana ni wun'wana murhambiwa wa hina a ve dokodela Liliana Munti wa ta muti wa ta vudaha wa Marengwabi dropeni ka ncayincayi a mara budu ya khavutelile marito kasi mina ke Mario Martin jeniveni ni fambisa bulu leli ni murhambiwa wa hina tshembisa ku vuya ka leri taka vhiki ni wun'wana nongonoko ku ta bula hi to tala ka ta vuvabyi mpelake bya ku yelana ni lokari ka muzimba wa wun'wana ni wun'wana nyamuntlha swa ringana ha jajama.

Ali Elsa mangi kumbe ate Elsa mangi chuka chuka mfana utakota kukhupuka na vona ganga kusalosha na uyedlela ha phoka leswi nyamuntla kungatetani a hunguva ingati mpfum ni dlamba lise voneka ka hina vanwani yongi vhela alisina hixela chuka chuka loko vata khupuka na vona vuta khupuka na vona hikusa kunene swa vavisa ku vova xungete hi tintihu ku hila vayi ko wata swa ku awule na vona kola swi na litshima ku va hi ti chuka chuka loko ri xile hi le ka 8 hours na 48 minutes i nkarhi wa ku va hakunene ya mahlweni hi ku chuka chuka hikusa a dlambu ra vuxika li tsutsuma ngopfu swinene u ta ku ku hi koseli khupukile u nga si na endla nchumu vilela ku va hakunene u fambisana na lona u tsutsumisana na lona u ta kota a ku ganya nkama tani vavuli va vacheli va mofa va ngo kuni ku ganya nkama.

0: li xile munyiseti wa sungula nongonoko rito lantsongwana.
1: Nongonoko taka ka mtsongwana uya fika ka mtsongwana.
0: Anyamuntlha hi ta vulavula hi lisima la ku hambanyisa magelo.
1: Ina hi swona munghana midina kambe a ni la swi tiva ka wena swa ku wa swi tiva swa ku yini ku hambanyisa magelo.
0: Ina na swi tiva munghana mi kambe wena u tsutsume ntamu. Hi nga se khulume nhlokomhaka nyamuntlha munyiseti ku lakwa swi tiva swa ku apalanga tiweva mani. Yini mikhandlu hi nga ta va na yona ka siku la nyamuntlha?
1: Munghana midina eka yana ukhohlwa eka ni kuriyozi ntamu namuntlha.
0: Khululeko u ta swi tiva?
1: Se munghana midina handi ka nhlokomhaka hi yi mikhandlu hi nga ta ve na yona namuntlha.
0: A nyamuntlha hi ta ve hi bula yi nga leswi hi ngo maya sweswi ka mukhandlu mabulu hi sweka ka mukhandlu ta maswekelo hi tlangela vahlanganisi va malembe na hi nga khohlwi na.
1: Hi swona u rhandza ku cina kambe u swi tivi?
0: Na swi tiva mina Alton.
1: U ti ku cina u nga yi cinela nyana se u liva ku vona kaya leswo se vitana edivanya ta ku vona sweswi.
0: Edivanya tanitani mona na ncino
2: sungula ka wa u chetela u thula a wu ti ku cina u cina yi nhonga yembeleli u pfa u yi khavetela
0: twa u nanga ka nhloko wa mina
1: sepra hi kota ku dya hinkwawo a hi hambi ka u nanga.

0: swilasikandzilo kati ku cina ma ni mpalile u tlhokwa ndi ku cina nkwandi wa swi tivi ku cina ma
1: jina u bahla nga
2: cina hi ni nga cina yo miyela ku vulavula nyuku a wu yi twini ku hefemuteka
0: podi wa hefemuteka kambe u nga cini nchumu nje
3: a ku cina hi ku khavetela vanhu Geraldine
0: awe ni khavetela vanhu mi hayi wena u pfula u hundza nana wa pfuxa u thulu ma umbulukelo ma ku chaka so hayi kandini
3: se Geraldine tika lela a hambi ka nhloko mhaka namuntlha
0: edivanya tshunelo ta hi khumbukisa
1: muyingiseti nyamukhekulume hi lisima la ku hambanyisela magele
3: se ku hambanyisela magele swi ni lisima kumbe hi getetela nyama siku ni siku
1: a ku ganyama swa laveka kambe hi ku ga siku ni siku
0: ina hi swona munghana wa me edivanya a ku ganyama swa laveka majaki ku ga siku ni siku hi ku swi nga hi vangela mavabyi ku lava ku yi tiva u cincacinca a nyamuntlha u ganyama mundzuku u gama tsawu mundlwani u gama khofu u gama uhambu ni mtsungula hikuva swi ni mavitamina
3: ni matsawu
1: nambe bomu
3: a bomu ini ku yi chela ka nyama loko yi temperara
1: hayi leswo ntsena a bomu la pfunisela ku yi engetela ngati ni ku hi kuma vitamina C
3: hambileswi bavaka bomu a vitamina C yi li kumeka madin'wa
1: yi li kuma ni ka madin'wa ma yi ni ka mabomu ya li kuma vitamina C
3: swa tsakisa naswona vunghana kaya wa funda swo ku la hi cincacinca magelo hi ta vekisa vutomi la hina
0: leswi khuluma kulisima la ku hambanyisa magelo efambi ka mukhandlu ta maswekelo.

0: hey vuyile a xoga lexi ha xina nka ngopfu xinene na tsemba xa ku mngani wa hina le kaya a tsale hinkwaxo inga proud tirhisa pa ku sweka xa ku gali xi inga xiga
1: na mina na tsemba seso swi vangana va mina mungani gwala swa ku lile si mala ku hamba nyisa magelo hi ku mina for example ni swi rhandza ntama ku ga swi dliwana loko swa koteka a ku ni swi dlasi ku nsiku a ni ta swika
0: na adam gana medina ho hambe ho rhandza ku ga swi dliwana no mpodi swi ga si ku nsiku ku nsiku la ku kulanga ga matsawu u ga mambu u ga ntsumbula ga masiku lungani tigela xi dliwana xi xi lava
2: i swana mungani ni swana loko hi ga mchuma ku hambana hambana hi kuma mpfuno wa ku hambana loko for example hi ga nyama hi ta kuma matimba se siku leli hi ga kuma tsawu hi ta kuma mpfuno wa matsawu se siku la koho hini hi ga madin'wa hi ta kuma mpfuno wa madin'wa
0: loko swi lava xa ku loko ga swa ku ga xole xa swin'we hi nga ta kuma a mpfuno leyin'wani
1: ile hi swona munghana wa mina ku lava ku ga swakudya ku hambanahambana hi ta kota ku kule hi tlhela hi hanya kahle
0: okay swo swi xa twala se munghana wa mina edivania ho baleki ntamu a tshunelanyana la
2: hi mina lweyi munghana wa mihi also xoswi eyi fambi ka mukhandli ku tiva muganga musambiki
3: Awushini mwingiseti no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xi doropane xa xifundza nkulu gaza kambe la mova uya la ku duma la nyima nkhene o ringa ke waya la ku duma mova mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhela no ringa mova lo wazama wadum eya udumanga kasi ni nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo kula ku ni pfula kapo nyima ni pfula kapo mwingiseti swi lungile mwingiseti nyima ni khe ni u dumisa swo swike kumbe u ta duma dum u dumile mwingiseti a swoswi hi ta endza swin'we ku ya kole a xidorobana xa ka xikwalakwala kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya musambiki yina ka mwingiseti nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwalakwala a xidorobana xa ka gaza xikwalakwala i xidorobana xi kumekaka a xifundza nkulu gaza a tikweni la hina la musambiki xidorobana lexi xi mhandzelekano ni tiko la zimbabwe xi kumeka a n'walungu ni masanjena awuxeni i mapayi ni mabalani a dzungeni ni masinjiri ampela jambu afrika-dzonga ni zimbabwe xikwalakwala a ni mapostu administrativu mambiri inga lawa xikwalakwala ni phafuri xikwalakwala a ni malokalidadi lawa xikwalakwala riyu xikwalakwala sedi ni xitanga kasi phafuri a ni mbuzi ni makanda zulu ku va u fika ka xidorobana lexi a swi karhati mwingiseti ko lava khwela xitimela ka maputsu ka xokwe kumbe ka mapayi kumbexi u yendza hi movha loko u yendza hi movha u tirhisa xitrada national numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1 u famba u famba phe ku za u fika ka masiya loko u fikile ka masiya u boxa xitaratu a ndzi u fika ka xokwe loko u fikile ka xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwalakwala ku nghena ka tiko lin'wani i nga tiko lela zimbabwe loko u ta hi ka gaza u jika hi ka rhevela xinene loko u ta hi ka maputsu u jika ka rhevela xipapa angeleni u nga xava swilo swako talo u nga xava tikanjo ka masiyi kumbexi u xava malambi kole ka mapayi kumbe u xava a makhala ya lisima ngopfu swinene murhandzi wa muyingiseti a xidorobana xa ka xikwalakwala xi kumeka kule swinene ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga ya musambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha mina na le karhi ni kongoma muyingiseti a swoswi na ku nyimisa movha kwala ka masiya la ni ta xava tikanjo ni gama ni boxa xitarati na le ka xokwe leyi se loko ni fika le ka xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni tekaka atiko le ka xidorobana xa ka xikwalakwala tlhele u timeka movho a ni khela ni u dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni makhela ni u dumisa hawu dume no ganga ma xitichi hi na ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la
4: as crianças vão à escola aprender a ler e a escrever.
1: atikula hina lishongi ngopfu. He wena akushonga kalona
0: phelo ndiraza alishongi njani?
2: Itivela muganga msambiki. Swoswi hita kulungela vathlanganisi va malembe.

0: a swi feni ka hinkwavo lava nga hlanganisa malembe mungani wa hina Melissa na Osaid ni hinkwavo vahlanganisi va malembe ya hoti leyi
1: a va rhali nkama wa wu tale.

Salvador Pedro Mayas ngro ko kempela na chombomba ngo tindi matel na koni le rantu awa ke omba ko tetakwa ke anim ha no lava we mpela inkusa o we mpela mpela o my baby o my darling kambe tia ke ti leka kuka le rantu lava tombi dinkuba kumaneka na le rantu diluwa leta kona na ichi palalisa ngo tutatunene tiwa iku kuumbana mbiku anzisa mwaya ni utumi wa mwaya mbeluni didoka edubits kisiyoreshi 39 minutes.

0: ta ka va beli va yena.
1: Leswa hi swilavile swi endlekile ka joganya munthu. A hi lava 3 pontu hi ndi sport hinkwaso swa ku hi kuma 3 pontu. Epa graças a Deus. Hi kumile 3 pontu hi ganyile 3-0 swi endlekile leswa hi swilava.
0: Hi tlhelo n'wanyana muhlokanyisi wa majudge football club Ernest Nyanombe a vula leswaku a ku luza ka yena swi fanelile ku sa vabeli va yena a va endlanga nchumu a ka ntsindzela wa ta khavele bya bola nakona a tshembisa leswaku a ta swi lunghisa a ku veni ka mitlangu leyi taka a endla swa ku hambana.
2: Hi luzile nyamundla leswi hi swi navela ku nga swi endla a ku hiwa i ku hi tlakusa muhloko hi lunghisa ekipa para jogo leti hataka hi ta kota ku vona swa ku hi ncini nga xi endla ku para tlheganya. A ku perdera joga nyamundla a ku perdera campeonato ka na tijogo ta tinyingi ti hasaleke ku hi nga ha lunghisa para hi kumeka
0: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya muhlokanyisi wa majudge football club Ernest Nyanombe loko a li karhi a vulavula hi ku luza ka ntlawa wa yena hi mabola manharhu mahlweni ka ntlawa wa Mashel football club ku kombiseni ka mphikizano wa bola ra chapuchapu le ka Xokwe.
3: Hi mahungulana ku rhumenyike seti veka mukocoka nokonoko yena wa ta wupaluxila mahungu yina vulaku ya mitwisa tinhloko makata ntshimantshima mahungu ya koka hi vulavule hi ku va ku tsemiwile magezi ka muti wa ti-Johnson Institute Industrial Commercial Side December se kundza mavhiki mambirhi xivangelo i xikweneti lexi xikolo lexi xi nga na xona ni komponi ya ta vuyevulo bya ndzilo wa gezi EDM hi vulavule nakona na Kruming Set hi mfumo lowu nyimelaka ku va u kuma ntsengo wa 500,000 ya timetika leyi kotaka ku londzovota titshomba ta makhwati doroba la ka ncenca hi agoxo loyi a taka ku ta sungula ntirho u yelanaka ni ku va ku pfuxetiwa ntsengo ma kume manharhu ya makenekene switarato swa doroba la ka ncenca hi agangeni hi leswo swi mpundzumukeke hikwalaho ka timpfula ta magindlambevo mahungu ma lulamisiwe hi Alfred Muyanga mahungu lama kuliweke va reporteri va ku hambanahambana Mariamu Ibrahimu a kumekile ka michini lipelele.
4: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
5: Hi tlangile kuma mahungu ya xifundza nkulu Gaza hi ku landzela mahikumeni nongonoko wa nkatsakanyo wa mitlangu ya ku tisa miri.

0: Mwingisetwa kuranzeka wa Radio Mozambique oyo oyo kata mintlongo kuti Samaria Radio Mozambique ferroviario wa Gaza lwe aringanyise ntlangu ni club di Gaza kupfuleni kata bole ximo sha xifundza nkulu Gaza kampikizano wa chap chap kumeka kutsaka kulu kuma swinene kuve vantshwa lava va kumeka ka ka mintsendzele kutala ka yona kuve va hlalela mintlangu leyi tinhloko mhaka ta mahungu ya ta mintlangu kuti Samaria siku bya nyamuntlha siku la 20 ka julu ka 2026 Nicola Mukavele hi yena lwi ya kumeka ka aka ubindzulo ni vukombisi Amara Buduya hi lwi ya kumeka ka ka michini hi mina vula lavu yingiseti byinene. Ntlawa wa Club di Gaza hilo u ringaneke ni ntlawa wa ferroviario wa Gaza kweleni ka viki leli kulandzeni ka mpikizano wa bole ximo xa xifundza nkulu Gaza eka xiyenge xa unari nga tercera jornada ku tlanganyisa ka ntlangu lowu ku vuliwa leswaku leswi swi yelanaka ni ku ve ku landziwa mintirho ya tercera jornada leswi swi endlaka swaku ka va loko va ringanile ntlawa wa ferroviario lowu wa hasi vamhaka u rhangela xikwata na wu ni ntlhanu wa tipontu leswo na wu landziwa hi ntlawa wa bileni i nga ka xiyenge xa vumbirhi ni munhu wa tipontu ku heleni ka ntlangu mutlokanyisi wa ntlawa wa Club di Gaza Regis Cabral u tlhamuselile leswaku ntlawa wa yena hi lowu u kalaka u nga endlanga ku hinkwaswo nakona a vona xihoxo lexi a vulaka leswaku ntlawa wa yena hi lowu u endliwake ku hinkwaswo ku veni u nga humeleli.
1: A leitura ya 90 minuti leyi nga bela le. A Club di Gaza a yi nga beli ni ferroviario swakhe. Mu swi vonile na mbin'we. A lawa a yi ri mafalta loko ku hamba majugadori yeswo. A ma sinalariwa ku nyikiwa ni kartan. A mafalta wolawa loko yi linkipa imbenyana a ku nghena mafalta. Hi bi bola. Un gol guardaredes escapa a bola, vai buscar a bola depois de ter ultrapassado. O fiscal de linha não sei por que não a levantou. Mas na primeira parte houve um lance em que a bola tabela no jogador do Clube de Gaza e rota ali na mão. As novas leis da arbitragem, a bola quando bate num sítio, bate na mão, não se apita, mas ali apitar. Eu, no intervalo de jogo, fui perguntar ao árbitro. O árbitro reconheceu. Por que ele apitou?
0: Etle lungwanyana mutlokanyisi nanza wa ntlawa wa ferroviario tatana Bartolomeu Gove lwa vulavulaka hi ntlangu lowu u endlekeke la ku lavekaka kona na a tlhamusela leswaku ntlawa wa yena u luzile mikhandru yo tala ya ku veni u endla golu.
2: Be ene boila na seso ku eta boya kuma Club di Gaza lwe anga ta anga ta facilitar ma na mbiso leso hi belile primera parte hi belile a segunda parte a equipa yanga e buyanga ku fana ni leswi inga nghenisa swona ka primera parte obviamente hi vini me situation ja podia hi golisile a swi kota nga golisa e a sofreranga a ponte lenga hi kuma hi ta tentara ku equilibrar porque na ene Club di Gaza a mapimisile hi nga na yona ene na ho pra a ganya jogo na ene pimisa campeonato na ene pimisa campeonato hi ta vona segunda volta ka
0: a hi ri karhi hi longoloka ni marito ya tatana Bartolomeu Gove loko a li karhi a vulavula hi ku ve u ringanyisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Club di Gaza eka xiyenge xa unharhu xa mphikizano wa bole ximo xa xifundzankulu Gaza ka ntlangu wun'wanyana wu yelanaka ni xiyenge lexi xa unharhu a ntlawa wa Club di Xibutu hi lowu dikeke ntlawa wa xidengele hi bola lin'we. Ku fika ka magidi mambiri wa vakuzeli lava tsutsumeleke ku ve va hlalela ntlangu le ka ntsendzela wa mfumo doroba ra ka Ncongo ka kampu municipal ya ka Xokwe sonto leyi ku veni va hlalela ntlangu wa chapu chapu ku vuliwa leswaku ka ntlangu lowu Mashele Football Club hi lweyi a beke majaji football club hi mabola manharhu ka ntlangu lowu ku nga yo fi hi vabeli ku heleni ka ntlangu mutlokanyisi wa Mashele Football Club Rikulani Switoyi a kombile ku tsaka hikwalaho ka handzu lowu na a vula leswaku a ku humelela loku swi yelana ni ku tihita ka vabeli va yena.
3: Leswi a hi swi lavile swi endlekile ka joga nyamuntlha a hi lava 3 pontu hi endle xiforce hinkwaswo swa ku hi kuma 3 pontu epa gracias a Deus hi kumile 3 pontu hi ganyile 3-0 swi endlekile leswi a hi swi lava.
0: Hi tlhelo lin'wanyana mutlokanyisi wa majaji football club Ernest Nyanombe a vula leswaku a ku luza ka yena swi fanelile hikusa vabeli va yena a va endlanga nchumu aka ntsendzela wa ta vukhaveli bya bola nakona a tshembisa leswaku a ta swi lunghisa a ku veni ka mitlangu leyi taka a endla swa ku hambana.
4: Hi luzile nyamuntlha leswi hi swi navelaka hi nga swi endla a ku hiwa i ku hi tlakusa muhloko hi lunghisa ekipa para jogo leti hataka hi ta kota ku vona swa ku hi ncini hi nga swi endla ku para tlhe ganya a ku perdera jogo ya nyamuntlha a ku perdera campeonato ka ha na tijogo ta tinyingi ti hasaleke ku hi nga ha lunghisa para hi kumeka
0: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya mutlokanyisi wa majaji football club Ernest Nyanombe loko a li karhi a vulavula hi ku luza ka ntlawa wa yena hi mabola manharhu mahlweni ka ntlawa wa Mashele football club ku kombiseni ka mphikizano wa bola ra chapuchapu le ka Xokwe. A mpikizano wa bolo ku hungata chapu-chapu ilo uya kamahlweni u tikomba swanga mpikizano lowu u patsaka vantshwa hi ku vonaka ka ku tala ka vakhuzeli ni ku kumeka ka vantshwa lava vakhuzeli va nga livangaki va twiweke hi Radio Mozambique lava vulaka leswaku a mitlangu ya ku fana ni leyi yi fanela ku veyisiwa mahlweni hikusa yi hambukisa vantshwa eka letelanaka ni vubihi nakona yi endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve vantshwa lava va kumeka va hanya a vutomi byinene.
5: Ntlawa wa laka doropa laka Xokwe ku li wona lowu nga ta wina a xihiwa lexi beleliwaku xa umidlawu ya mametikale loko hi tsandzeka laka Xokwe hi lava ku kule team ya kola ka province ya la hina ka Gaza yi tekaka xidlololo lexi. A Xokwe i kaya ka disporto, a Xokwe i kaya ka bola, hina tshemba leswaku hi ta xi teka xihiwa lexi.
6: Penso o nome é como adepto. É uma grande receptividade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amar tanto assim?
7: E ali randa futebol ina, kambe. Ali xixima ya ka ngopfu ngopfu. E kumeka lana, e xixira jogo le ya torneio Chapo Chapo. E indlela ya inene ya ku ama jovi xiwona, ma hlangana matsika a swiralanga nyangwaxu leswi a amsambikwa hina a swirangelaka mailano ma parti dos políticos. Praticamente a torneio Chap Chapo, assina com o partido humano, assina com o partido humano, enquanto e vamos saber. Então, nesse chibalaka, eu empatizo.
0: E tlhelo lin'wanyani a lava va lunghiselaka mitlangu leyi hi lava va kombisaka ku tsaka tanihi marito ya Raju João i nga murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza lowu a vulaka leswaku swi ni ku hlamalisa ngopfu loko a cuka leswaku a ka mitsendzelo leyi ku beliwaka mitlangu leyi ku karhi ku tala ngopfu swinene na vula leswaku mitlangu leyi ya ku hungatisa miri hi ntshimatshima lowu wa chapuchapu hi lowu a wonaka nawu ni mihandzu leyinene.
8: Va fanele ku swi twisisa leswaku president wa hina a lava leswaku vanhu va vantshwa va kumeka na vani ku hela ka vhiki na va na nchumu lexa ku yenxa hikusa makarhi ka vhiki va ya ntirhweni vambenyana va ya xikolweni kasi na ku hela ka vhiki a va na nchumu lexi vhiki ni vhiki xi va nyikaka a ku va a li nchumu lexaku va kumeka na va tlanga hi xona kasi na chapa navela leswaku hi kola ka bola avantsa ava hlangane hi akusukela Rovuma ku afika ka Maputsu leswaku na vabela a bola na vale karri va patsana va tsika swa ku homboloka vakumeka na ali nkarhi wunwe na vale kubeleni ka bola
0: a ile karri longoloka ni marito ya Raju João loko ali karri a tlhamusela leti yelanaka ni ku ndundhuzela mpikizano lowu wa chapu-chapu hikwalaho ka ku ve u patsa vantshwa ni ku ve ku kumeka vanhu vanyingi eka mitsendzela laha vonaka leswaku mintirho leyi ya chapu-chapu hi leyi pfunaka hi laha ku lavekaka ha kona. Mwinkiselo kuranzeka kukari ulongolokani mintiru ya tabole shi musha shifu nzankulu Gaza luku ichukisali tila nakani tamintlangu tisamiri shi musha tiku nkulu itakumaleswa ku Spanya hiye na kelwei ati bele kenta wa Argentina ava hiye na tlakulaka shikotela shakuveli nena ya mpikizanu wa bola shi musha misava hinkwayo akuve ikuma enteli low hiramba mfuniseli wa hina tatana Felix Paruke kuve achukisisa mintiru leyi.
9: Atolo gimitile amusi hi ximo xa mundial wa FIFA 2026 tani tiba ka kona atolo aku bela a Spanya na Argentina kambe yanga se vulavula hi swo kuleli hi la ku vulavula hi swo ka sabato la ha nga bona Inglaterra a tshisa a equipa ya France hi 6 bolas a 4 kutani ive jogo leya ku tsakisa ngopfu swinene tani hi laha hi nga swi vona kona a Inglaterra a nghenile matimba ngopfu swinene kasi leswaku a zama a ku salvara a Copa Mundial ya 2026 mas ku cuka a xiyimo xa xa mitlawa yimbirhi hi vonile France a ri karhi a nghena a nga li khwatsi angenili ali dzorganizado angenili de facto a ali karala xili amapimo hinkwawo kutani hi laha hi nga vona Inglaterra ali karhi a profetara ma oportunidade hinkwawo langa makuma kasele aza angenisa 4 ma bola hi primeira parte kutani hi segunda parte hi vonile France ali karhi a endla a maltrações também com chincha a chimo angeni silva dembele vou pena cam vou aconde kutani la França nga sama ku chicha nkwaso se hona Olise na Kylian Mbappe na Barcola vale kare va mahanti ro bona por isso França nga sa a conseguir a reduzir a desvantagem lei até 4-3 mas Inglaterra ele nga bona al kare yena a kongo mahlasela swa fika ka sejo mo bola ya ku engolwa hi kwatu kutani nga vula leswaku a Inglaterra i ave mkulu kota a nghenisile a mabola ya manyingi sejo wona naswona hi lava ku va tlangela hi tirhise rugari lweyi va nga mi kuma kutani France a va kumeka ka xikadi xa vumune se tolo hi tlhalelile a xuku leyikulu ya vula Spanya na Argentina laha de facto ku nga ni a ku yimbelele a leswikulu hikuva loko hi xivuka a tlhelo ra sina Argentina a ku ni mbelo lweyimkulu Messi lweyi ku nga yimba leswaku boti ya mahaxo karhi kambe naswona tlhelo lin'wani a ku na jari liyani ya mali lweyi hi tivaka kona hi mbelo lweyi na yena a kulaka masiku lava se kutani yi ve jogo leyi yi nga va yi kulu ngopfu swinene kambe hi vonile Xipanya a le karhi a dumina ra jogo hambileswaku a nga swi kotanga ku nghenisa a bola hi xipimo xa 90 minutes kambe hikwalaho ka ku Argentina a ti conservara khwatsi a seni a ka defesa kutani hi leswi hi nga swi hlalela kambe ni competitional hi ta vula leswaku Spanya a ve mkulu hikuva loko hi cuka statistica Spanya kwaza mahe kwazi 12-13 remate kambe Argentina ni la lingu remate a nga swi kotaka ku li endla kutani hi leswi hi nga swi wona kambe loko se hi ya ka prolongamento Spanya a li karhi a ku fikela a golo kwazi se ha yela ku gama prolongamento kwazi 108 minutes tawusa xileswo kutani hi laha Spanya nga za kumesa a ku fikela a ku ganya hambe a ku nghenisa a golo leli nga petiwa hi mbeli Ferran Torres kutani a li karhi a sixteriwa hi Nick Williams.
10: Ricardo, 19 horas e 30 minutos, 5 mais jornal da noite, com a Blink Setil Neném.

0: Hoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ka nkatsakanyo wa mahungu ka xitiku xa Dzongeni. Hi sungula nongonoko wa hina hi ku kombisa mahungu lama vulaka leswaku mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana lava luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe ya ku velekiwa hi makungu ma nga ta landziwa ku ya fika 2030. Hi entelelo wa mahungu lawa na Domingos Makalani.
1: Mozambique ni makungu ya kuva ku pumbiwa nhlayo ya ku luza vutomi vatsongwana lava nga ni tanga kusukela ka 5 wa malembe ku ya hansi kwa tlhasa lembe bya 2030. Hikwalaho ka sweswo ku nyimiwa kuva ku ya tlhasa lembe bya 2030 amhaka ya ku luza vutomi ka vatsongwana va kusukela 5 wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makuma zazu wa voni na 5 lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va abelikuwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 kwa tlhasa 2023 amhaka ya ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani yi sukiki ka 152 kwa tlhasa ka 60,000. Nkongometo i ku va ku yelisiwa amhaka ya ku luza vutomi vatsongwana lava va nga ni 5 wa malembe ku ya hansi atikweni bya Mozambique. Akuva leswo swi koteka nkosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapu hi loyi musumbuluku lweyi haleni doropeni bya le ka Matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. Makungu lawa tani u tlhamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kenyas Fernandes hi lawa ma kongomaka ku va ma vekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
2: Este plano tem no seu centro a criança. O foco é reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Mas na elaboração deste documento, claramente que tomamos em consideração as várias etapas da vida da criança, com ações claras de promoção, de prevenção e do manejo das várias doenças que ainda afetam as nossas crianças.
1: Akwa shini kama kungula wankosikazi ya mzengeli wa tiku Geta Chapu hilo hii akamshiliki leshaku makungula wa hilo amukumisaka kutinyiketela ka mfumo wa tiku za Mozambique kuva kweliswa makaku luza vutomi vatsongwana.
3: Nós estamos apenas a lançar documento estratégico, estamos a renovar compromisso nacional com aquilo que Mozambique tem de mais precioso, a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza de seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma promessa, um sonho, uma oportunidade para continuar a construir um Moçambique melhor, justo, forte, mais saudável e mais próspero.
1: Nkamino wakoni nkosikazi wa muzengeli wa tiko hi loyi a tsundzuxiki vahanyi tiko ku va va hlengela ka mhaka leyi.
3: Hoje somos chamados a assumir compromisso coletivo de não aceitar como inevitável nenhuma morte evitável, de cuidar melhor das nossas mães, fortalecer os serviços de saúde e proteger cada criança desde a gravidez até ao seu pleno desenvolvimento.
1: A makungu ya kuva ku fikeleliwa ku luza vutomi vatsongwana 2026-2030 hi lawa ma takateka a timali ta ku tlhasa 75 milioni wa madolari.
0: Na ku endleka leswo, xibedhlele xa le ntsindza wa xifundza xa Masanjena a n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudawu, leswi nga ta pumba mhaka ya ku voneka ka tin'wana ti nga hangalasela chaka ka ndhawu liya. Mahungu mata na Bonifacio Novela.
4: Muti wa Tawudawu wa ntsindza wa xifundza xa ka Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza lowu pfunekaka hi mintirho ya ku va wu pfuxetiwa ku va ku ta va ni matshamelo manene ya ku va ku lulamiseliwa a nsila leyi bindzuliwaka ka xibedhlele lexiyana ni ku va ku ponisiwa a vutomi bya xitshungu. Ka nkarhi lowu ku landziwa a mintirho ya ku va ku biwa ambiri wa litangu la mutlu wata udau anga kuyaka amuru ambi kuyaka tindauli titingata yamukela ka kona ansila le bindulwa ka shibedlela kuva kulandziwa tindlela tinene taku hinkwaswi leswi anga sila shibedlela swi le ka ndhawu ya ku tshamiseka mahungu lawa ma tivisiwi le murhangeri wa xifundza xa ka Masanjana Sanshumbana loyi a swi nga tekeki leswaku hi makhambi manyingi a ku vonaka a timbyana leti a tiya ti handza nsila ya xibedhlele na ri koka ku ya lomu ku tshamaka a vanhu leswi a swi veka khombyeni a vutomi la xitshungu Humbana a tivisile leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka eka timali makungu lawa ya ku biha muti wa udawu wa le ka Masanjana mintirho ya kona i ta endliwa hi ku tsematsema na kanyimelo leswaku a mfumo hi xiyimo xa tiko u tlhantlha a timali ti lanaka ni ku va ti seketela swifundza ka ku landza makungu yo hambanahambana ya nhluvuko wa miganga.
5: Tivemos situações em que os cães na calada da noite entravam no hospital e aquele material todo que nós sabemos que é tóxico, às vezes ficava nos bairros e isto punha em perigo as nossas crianças que depois ficavam a brincar com seringas. Então nós vimos que há uma necessidade imperiosa de termos alguma intervenção e neste momento já estamos a vedar o centro de saúde e estamos a criar esta fossa biológica para a incineração destes materiais.
4: E Maritu e Mrangeli wa xipundza xa ka Masanjana Sanshumbana na vulavula hi mintirho yi landziwaka ka xibedhlele xa ntsindza wa xifundza lexiyana xa N'walungu ka xifundzankulu Gaza.
0: Yi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu lava kombelaka a mapasi ka masiku ya vugamu a xifundzankulu iNyembani. Handzu wa ntirho u tameliweke hi hubyana liya a ku khwaveleni ka xitshungu a ku va xiteka a mapasi. Yentelelo na Armindo Masinge.
6: Amtiru yata ukande gama pasi lomo a provincia ya Inyambane hile ye itako itaba manga na ikulungela akuti nyiketela kava hangi va provincia lomo kakukombela azipasana za umunu na hulola hi bilieti de identidad akukula loko kashayo ya lava kombela mapasi ya umunu kuwana kakula katirulu utakuna umahiwa kasi kugiuni gwani waku huelela lomi gangena aku amunu loyi angaji talwa chati kulega Msambiki ifanile kuve ni pasi hiku fananisa lomchikarika kana tuheti ni yimwe talembegele gitsumako amtirile ta ukandika mapasi lomu a inyambane izvi zvikota aku amukela avahanyi na vava kombela amapasi vakuringana akano wa makumi wa magidi ni kano ni manharu kupala lembinga hunza kungavi kuamukeliwa tsena akano wa makumi ni gingwe wa magidi ni magidi manharu ahungulegi givi ginyikwa ka mtiri wa Radio Msambiki Angel Kambikiza na kuhi munyiki wa mahungu la ka mtiri yata ukandega mapasi luyate kungalo kwa lumuchikarika kulaku vanhu vonse va Msambiki vavi ni mapasi huko na tiri utungavi usangula ika hweti ya leyini leyi taku yaku waku vativa ka vamakabyi lava nga vi va bobiwa tikweni ka Afrika do Sul hikwalaho ka ta xenofobia ku va nawu ni kutani a va nawu mapasi loko va nga hi nawu mapasi ku tala kabye va fanele ku va tsaleliwa kasi va tave va kuma a mapasi lawa
7: hina va ni ku tsula hi ca ningela hi ca tratarisa mapasi ka va le va nga tithuma mutijoni kwa wumule a va le va nga thuma kale va ciwuya va ta zumba mutini va gwita ku na ni va le va titandzaku xaku tikota ku tixayisa va titandzaku vamana va kwataku tisimaliyana sa ku kota ku khukha va titsula mu madiki va ya tratara mapasi ntawu hina va ni ku khukha a thwatu tsheno hi tsula kona ni ya va va ku kona hafuhini mitini kwawo pura tito hi ca kota ku va ninga mapasi pura vona ni vanana vawe votshe vathu va dhanwa maxi hi tsula ni wan'we timhaka ta vona va le va pura va si tisintiri ku khona a ku va va nga di muti joni xa hi nga nga di maxaka ya amu wa Musambiki ehehe votshe mba Musambikano
6: ku vulavula ka Angelica Bikiza na kuhi munyiki wa mahungu laka mtiru yata ukandika mapasi lomu a provincia ya Inyambane na kare akhawuta hi pulegi tungavi kisangula kwa lumchikati ka hweti ya leyi ni leita kuleso kama singi ni la hadropeni gama chichi mandau lomu ku ulotra kuhikona kunganikayu nyingi ya lava uyako hikububiwa hikwalakata xenofobia atikwenega Afrika Dzonga
0: Hikongo mashifunza nkulu Gaza kuyavula vula ntiri lo tameliweke hi mfumo wa dropa la kancayincayi akupfuxeteni ka switarato leswi onhekeke hikola ka ku taleliwa hi mati ni ku mbundzukela ka misava hikola ka mpfula leyi vonekeke ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Mahungu matana Alfred Muyanga.
8: Hamilongisa ku ta sungula ku nga le khale ntirho wa ku va ku pfuxetiwa a ntsengo wa 30 ya makenekene ya switarato swa ku hambanahambana hi xiyimo xa dropa la ka ncencayi leswi xanisiweke hikwalaka ku mbondzomuka ka misava switarato leswi swi ve swi hohlotiwa hikwalaka timpfula leti vonekeke aka n'hweti ya Janeiro ni Marsu lweyi a hundzeke na switarato leswi kumekaku a gangeni ka dropa la ka ncencayi. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa dropa la ka ncencayi loyi a hlamuseleke leswaku a ku lulamiseka swirito leswi swi nelelisima ngopfu swinene kusa switarato leswi nga karhi swi hlawunyeta miganga ya ku hambanahambana a dropeni nakona swi nga ta leswaku switarato leswi swi karhi swi tirhisiwa ku va fambisa a ta ntleketlo. Hosimana Dan'wa swi nga ta leswaku mintirho leyi a yi fanele ku va yi sungule ku ri khale kambe a mintirho leyi a yi fambanga hikwalaka ku va a ku ta fika sweswi madaka ma kumeka na ma ha tsakama leswi karhataka ku va ma kemiwa hi michini hikusa a ta ve wona lama nga ta tirhisiwaka ka switarato hi ku tala ka swona.
9: Que a partir do próximo mês já podemos entrar e vermos alguns bairros, aquelas principais vias e vamos fazer a sua reparação. Uma das causas é o problema da argila que se encontra dentro da água, mas também temos a questão da prioridade da cidade baixa, mesmo por causa do sofrimento dos munícipes daquele ponto que sofreram com as cheias. Estamos ainda a terminar ali, enquanto a argila seca, depois, em seguida, vamos trabalhar na zona alta, até criarmos traçabilidade naqueles pontos principais. Sabemos que havia zonas onde já entravam chapas, com esta situação voltaram a interromper, e isso preocupa-nos bastante, mas estamos a organizar para entrar na zona alta. O problema é que o Saibro, na primeira o cyber é removido. Então são custos que estamos a ter todos os anos. Enquanto que as zonas onde metemos argila, neste momento encontram-se transitáveis. A ideia é conseguir concluir todas as zonas difíceis, grandes erosões com argila. Estilo com cyber por cima da argila.
8: Marito, que é um brinquedo a dropa lá com a gente, aí o Simana Dão, no local que a Ria, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, kangeni ka tropa laka ncencayi.
0: Loko hi tlhelela edorobeni laka Matsolo, ku vula leswaku xifundzankulu Maputo xi nyimela ku tsalisa 250 wa vakombisi va minchumu ya ku hambanahambana ya mabindzu a Fassin 2020. Ntirho wu nga ta landziwa hi masiku ya 31 August ku ya fika 6 September ataka. Mahungu lawa matana Fernando Sidumu.
10: A xifundzankulu Maputo swi nyimela ku tsalisa 250 wa vakombisi va minchumu ya ku hambanahambana ya ta bindzu ka xiyenge xa Fassin 2020 xi nga ta endliweke emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Ka xiyenge lexi xi nga ta sungulaka hi siku la 31 August xi ya gama hi siku la 6 September wa lembe hi nga ka lona. A xifundzankulu Maputo xi nyimela ku amukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile a ku va ti amukela vanhu lava. Mahungu lawa ma tirhisiwe emitirhweni na hina hi munyiko woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputo lowu Jerjemu lweyi a yi nga seeke ku lwa leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwana swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavhilawu ya xifundzankulu Maputo.
11: O que pretendemos mesmo é abandonar aquele modelo tradicional em que a província de Maputo participava compartilhando o espaço num único pavilhão com as outras províncias e outros expositores. Então, o projeto que temos agora é da província de Maputo e ter um pavilhão exclusivo da província de Maputo, porque temos potencial para podermos expor com província, recordando que Maputo província se afigura como uma província que detém o maior parque industrial deste país. Por um lado, por outro lado, é mesmo para fazermos jus o facto de sermos a província anfitriã. Estamos a dizer que o nosso potencial para exposição, as nossas empresas, os nossos parceiros estratégicos estão todos aqui na província de Maputo. Então, vale a pena levarmos esse modelo e acreditamos que estaremos diferente daquilo que sempre fomos.
10: Marito ya munyiko mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo lowu Jerjemu loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu lexi a va xi kumeka hi nkhinkhi ka xiyenge xitaka xa Fassin 2020 lexi ka lembe la nyan'waka xi nga ta endliwaka ndzeni ka leswi ngo transformation digital e energetica.
0: na ya vulavula hikola kama bindzu varimi va xifundza xa ka mandlakaza xifundza nkulu gaza vayamukela timbewu akwa vatlakusa mabindzu ya vona ka nguva yitaka ya ta vurimi roxtino botela
12: xifundza xa ka mandlakaza kolomu xifundza nkulu gaza xi kunguhatsa ku va xi ta va xi bindzula ku tlula 30 ya makhulu ya matonelaza ya swakudya ku hambanahambana kha swona eka xigava xa vumbirhi xa dyondzisa ta vurimi 2025-2026 ku va ku endleka leswo mfumo wa xifundza xa ka mandlakaza ni vaseketeli hi lava nyikeleke a swigotso ku hambanahambana ka swona swa ta vurimi eka varimi nambe hi timbewu lana va taku kambe na va hlohlotela a varimi malani ku va va yandzisa a bindzu la vurimi nambe ku va va rima a tindhawu leti ti tshamisekeke murhangeli wa ta vurimi ni nkosi a ka mandlakaza hlamisela leswaku va ka xigava lexi xa vumbirhi xa ta vurimi 2025-2026 hi lana se ku yenciweke a ntirho wa ku va ku byaliwa timbewu lana ku byaliweke a ku tlula xipimo xa 10 ya magitari 5 ni munhu wa wona ni 5 irikumat a vula leswaku hambileswi ku ta ku na ku vonaka a swikarhatsu a ni ku tshemba leswaku va ku ta va ku endleka hi ndlela leyinene a ku kumiwa ka bindzu rerinene kokolawo hinana a ta kumpela na hlohlotela varimi leswaku va varima ku va ku ta va ku hluliwa a xikarhatu xa ndlala
13: hi nga tsakangi wa tinhlayo lana loko hi cuka hi vona leswaku a leswi tlahinela ka mandlakazi li ta consigela pelimenji ku alcansaka 30,081 matonelada ntawu matonelada lawa ya ku ma khulumaku ngopfungopfu hi mavele ma khuluma ngopfungopfu hi tifijawu ma khuluma ngopfungopfu hi maortikula xiswo swi khulumaka swo swa ku mfumo wu pfunetele hi timbewu ntawu loko hi khuluma fundzi maortikula hi cuka ngopfu hi yo makhofu hi cuka ngopfu maalfasi hi cuka ngopfu mapimenta ximati ni ripuxu hikokwalaho hi nyimela ku hi produzira a matonelada hinkwawo yo lawa ya 30,081 ka ndhawu leyi nga konsigeriwa ku gwaliwa tinswoswi ya 9,958 hectares a nivel 2 nosu distrito de Majakaz ka siku na yena a tinhlayo leto ti ta kumeka hi ta konsigira ku ti alkansara tona
12: maritumo lamakumu rhangelo yi wa ta vurimi lowu kosi ka mandlakazi rikmat loko a vulavula hi ntirho lowu endliwaka hi varimi va ndhawu liyana ku va va pfuxeta bindzu la vurimi
0: hi tlhela hi tsutsuma hi ya Inyembani hi ya rhamba Armindo Masingi a ku va a kombisa nxanisa yi hanyiwaka hi xitshungu xa malokaldadi ya Pandi na Nova Mamboni a n'walungu ka xifundzankulu Inyembani hikola ka tindlopfu leti dumelaka minti ni masimu emigangeni liya
14: a hunguleki ga ku a tindlopfu ti karhi ti xanisa lomu xikarhi ka tihweti leti ta timbirhi givingi tiviso ka mutirhi wa ra Mozambique aha Natalia Chivambu na ku hi ku va natiwa distrito ya Govuru Natalia Chivambu yi hlamusela leswaku aka usiku ka mulunghiso ni soto ti hundzuleko a tindlopfu ti ve ti nghena ti hohlola a miti ya ku ringana 5 ni switurukwa ka hlaya le yo fana lomu masin'wini ku ve ku gohetelwa a magitari ya kusuhani ka 24 ku tlhela ku dawa tihomu tinharhu hi ku kandzeleteliwa hi tihomu kota hi wulileko a hungukivingi nyikiwa ka mutirhi wa ra Mozambique Natalia Chivambu na ku hi ku va natiwa distrito ya Govuru Natalia Chivambu i hlawutile leswaku ka le xikhati ku ve ku tivisiwa tikhari ta le Zinavi Park National swin'we ni tikhari letiwona lako hita matshamela ya muganga kutani ku direction provincial du ambiente ka siku kutave ku langutela tindlela ta ku hlongoliwa a tindlovu leti tikhela a parki
15: loko hi nyikile a hunguleki hi vulawulile ni administration ya Park National de Zinaz va rhumelile va fiscal va famba va ya tshama vhiki le ka Pandi majava ha tikumanga kambe tindlovu leti ti wasukile ti famba kun'wanyana jale ja vhikileki gatolweni ni tolo hikwatolo kambe va heligarilile va hi byela ku ti wile kambe kwala ka mimiti yo leyi ti nga yi kona
14: ku ve ku vulavula ka ku va natiwa distrito ya Govuru Natalia Chivambu na karhi a amba hi ntirho lowu wumahiwaku lomu ka ku la ku hlongola kutani ku tlhelisa tindlovu ti tlhela ti ya Park National du Zinavi
0: hi ku landza hi ta nyika nkama mutirhikulori Jovita Ngovo a ku va a endla nkatsakanyo wa mitlangu ya xigubu yi endliweke ku heleni ka vhiki a xifundzankulu Maputo
16: hubyana yi hanyelaka ta ntumbuluko ni vuvhakaxa xifundzankulu Maputo wu endla nkatsakanyo wunene hikwala ka ku endliwa ka khambela vuntlhanu la festival provincial xigubu altsedi xifaduku murengeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas, kahudza na yanyela ka ntumbuluko ni vuvhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a hlamuxelile leswaku nkhuvo fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona.
17: Hikola ka ntlangu lowu ku ni vumbano u kulu ngopfu swinene, ku ni ku kula ka ntumbuluko wa ka kwexu hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endle leswaku hi ya mahlweni ku ve ni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka makhelo hinkwawo. Hikolano hi ta vulavula leswaku futhi veni feyira mixta leli hi nga veni vavatli vapendi nga veni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene lava li kona un'wanyana un'wanyani a yeli a ya dya leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi ma-product ya ku hambanahambana product agroprocessad ya malikoni layani ma-product ya maxamba na wona malikoni layani ka kunene a swi li kona hinkwaswo leswi voni fera deliver na lona le hambi wili zarika hambi li fera deliver a tlhela a beka vuvatli ni vupendi swi voniwile.
16: Faduku a hlamuxelile ni leswaku sweswi va karhi va lulamisela festival provincial das danças tradicionais.
17: Se sweswi hi kongomana na ku ve ni hi lunghisa a festival de danças tradicionais leyi ta ka endleka hi n'hweti ya October na mahaxa hi le ku lunghiseleni ka ntirho lowu para festival dasa tradicional elani kotaka patsiwa hinkwayo mincino ya ntumbuluko yi nga xifundzankulu Maputo hi leswi hi laka lunghisa swona a festival de xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku ve ni hi ta endla a festival de danças tradicionais na mahaxa a outubro.
16: Alcides Faduco, murengeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas, kahudza na yanyela ka ntumbuluko ni vuvhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho yi landzaka ndzhaka ku va ku endliwe festival provincial de xigubu vukan'wini bya vhiki li hundzeke axifundzeni xa Kamanyisa.
0: Muyingiseti wa ku rhandzeka, hi gemeta nkatsakanyo wa hina wa mahungu hi ku kombisa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Exifundzeni xa ka Xokwe, exifundzankulu Gaza, u ya mahlweni mphikizano wa bola chapu-chapu ka wona ku hlengela ka lavantshwa va kusukela ka miganga yo hambanahambana. Nikolau Mkavele.
18: Mphikizano wa bola wa ku hungata chapu-chapu hi lowu ya ka mahlweni u tikomba swanga mphikizano lowu u patsaka vantshwa hi ku voneka ka ku tala ka vakhuzeli ni ku kumeka ka vantshwa lava vakhuzeli va nga li vangaki va tiweke hi Red Mozambique lava vulaka leswaku mitlangu ya ku fana ni leyi yi fanela ku veyisiwa mahlweni hikusa yi hambukisa vantshwa eka leti lanaka ni vubihi nakona yi endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve vantshwa lava va kumeka va hanya a vutomi byinene.
19: Ntlawa wa laka doropa laka Xokwe ku li wona lowu nga ta wina a xihiwa lexi beleliwaku xa umidlawu ya mametikale loko hi tsandzeka laka Xokwe hi lava ku kule thimi ya kola ka provhinsi ya la hina ka Gaza yi tekaku xidlolo lelei. A Xokwe i kaya ka disporto, a Xokwe i kaya ka bola, hina tshemba leswaku hi ta xiteka xihiwa lexi.
20: Peço o nome como adepto. É uma grande receptividade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amar tanto assim?
21: E ali randa futebol ina, kambe. Ali xixi maia, gangoku ngoku. E como é que ela anda? Se será jogo, leia torneio Chapo Chapo. E inglela é nene, ama jovem, chuona. Machangana, matica. Achiralanga, nyanguacho, leixi. A Moçambique, aina. Achirangela, kamela, no meu partido político. Praticamente a torneio chap-chapo. Assina com o partido humano, assina com o partido humano. Enquanto, e vamos saber. Então, nesse chubalaca, eu empatizando.
18: E tchau, Lunganyani. A lava valungisela cá, mintangulei, e lava vacombisaca kutsaka. Tani marito ya Raju João inga murangeli xiyimo xa xifundzankulu Gaza lowu vulaka leswaku swi ni ku hlamarisa ngopfu loko a cuka leswaku a ka mitsendzerele ku beliwa ka mitlangu leyi ku karhi ku tala ngopfu swinene na vula leswaku mitlangu leyi ya ku hungatisa miri hi ntshimantshima lowu wa chapu-chapu hi lowu a wonaka nawu ni mihandzu leyinene.
22: Va fanele ku swi twisisa leswaku presidente wa hina a lava leswaku vanhu va vantshwa va kumeka na vani ku hela ka vhiki na vana nchumu leswaku yenche hikusa makarhi ka vhiki va ya ntirhweni vambenyana va ya xikolweni kasi na ku hela ka vhiki a va na nchumu lexi vhiki ni vhiki xi va nyikaka a ku va a li nchumu lexaku va kumeka na va tlanga hi xona kasi na chapa navela leswaku hikola ka bola a vantshwa a va hlangane hi a kusukela Ruvuma ku ya fika ka Maputsu leswaku na va bela a bola na va le karhi va patsana va tshika swa ku homboloka va kumeka na a li nkarhi wun'we na va le ku beleni ka bola
18: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya Raju Juan loko a li karhi a tlhamusela leti yelanaka ni ku ndhundhuzela mphikizano lowu wa chapuchapu hikwalaho ka ku ve wu patsa vantshwa ni ku ve ku kumeka vanhu vanyingi eka mitsendzela laha vonaka leswaku mintirho leyi ya chapuchapu hi leyi pfunaka hi laha ku lavekaka hakona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas.
2: Mongo e o Sico e a Dzongeni Katiko. Muxai, Mônica Novela. Mfumo wa tiko dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe i makungu ma nga ta landziwa ku ya fika 2030. Domingos Makalani.
3: Ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku khasa 2023 a mhaka ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku khasa ka 60,000. A nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ku luza a vutomi vatsongwana lava va nga ni 5 wa malembe ku ya hansi a tikweni bya Mozambique. A ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapu hi loyi musumbuluku haleni toropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleriwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani u hlamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa ma kongomaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleriwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
2: Mfumo wa dropa laha ka ncayincayi u landza mintirho ya ku pfuxeta switarato leswi onhekeke hikwala ka ku taleliwa hi mati ni ku mbundzukela ka misava hikwala ka mpfula yi vonekeke ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Alfred Muyanga.
4: Switarato leswi sweswi hohlotiwa hikwala ka timpfula ti vonekeke aka n'hweti ya Janeiro ni Marso lweyi a hundzeke na switarato leswi kumekaku a gangeni ka dropa la ka ncencai. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa dropa la ka ncencai loyi a hlamuseleke leswaku a ku lulamiseka switarato leswi swi ni lisima ngopfu swinene kusa switarato leswi nga karhi swi hlanganyeta miganga ya ku hambanahambana a dropeni nakona swi nga ta leswaku switarato leswi swi karhi swi tirhisiwa ku va swi fambisa a ta ntleketlo. Usman Adanwa swi nga ta leswaku mintirho leyi a yi fanele ku va yi sungule ku ri khale kambe a mintirho leyi a yi fambanga hikwalaka ku va a ku ta fika sweswi madaka ma kumeka na ma ha tsakama leswi karhataka ku va ma khemiwa hi michini hikusa a ta ve wona lama nga ri tirhisiwaka ka switarato hi ku tala ka swona.
2: Xifundzankulu Maputo xi nyimela ku tsalisa 250 wa vakombisi va minchumu yo hambanahambana ya mabindzu a Fasin 2026. Ntirho nga ta endliwa hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka. Fernando Sidumo.
5: A xifundzanku Maputo xi mela ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile a ku va ti yamukela evanhu lava. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni na hina hi munyikiwa woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputo lowu Jerjemu lweyi a yi nga seke ku lwala leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavhilanu ya xifundzankulu Maputo.
2: Xitshungu xa malokalidadi ya Pandi ni Nova Mambone an'walungu ka xifundzankulu Inyambani xa vindlavindleka hikola ka ku lwisana loku vonekaka ka tindlopfu ni vanhu lana tindlopfu masiku lawa ya vugamu ti dumelaka lomintini ni masin'wini. Mahungu mata na Armindo Masingi.
6: A hunguleki gaku atindlovu tikari tixanisa lomu xikarhi ka tihweti leti timbirhi giviki tiviso ka mitirho ya Radio Mozambique aha Natalia Chivambu na ku he ku banati wa district ya Govuru. Natalia Chivambu yi hlamusela leswaku aka usiku ka mulunghiso ni soto ti hundzileko a tindlovu ti ve ti nghena ti hohlola a miti ya ku ringana 5 ni 3 ni switurukwa kahla yale yufana loma singweni kuve ku gohetelwa ama gitare ya ku sohanika makumambiri nemune ku khela ku dawati homo dinaro hi ku kanzeletiliwa hi eti homo
2: ta mintlangu ya ku tisa miri ntlawa wa mabaronji wa kamasingi u ti lulamisela ku va u ya kumeka hi nkhinkhi ka mintlangu ya nyembanesi ni ka pool de apuramento ku ya a Mosambola. Avelino Antonio.
1: atlawa wa mabaronji wana ushavele kumunu wababeli kube vata vunetela aka mihlakano ilanzela kuya inyambanesi ambi ni pulu wakulala kuya kaa musambola aka wabeli lawa vashavele ya kum hits matzi makulalua hilerio na milagre babeli bambiri wa sinzaku la wangani shpiriense cha mbingovu kaa musambola na wahunzile ya kukufame ni katiru watu waka vilga bola eka kawa wa asosiasaun sportiva wale kavila kulu kunga hila vutena kube kutuliwa na kwa mbeli germano atakweka sportivo wale kama putu Luiz Ringo na Gerson anga kama church wa shimoyo vatanga seketela kubela kuya pambeni
2: mwingiseti wa kuranzeka lawa ave maungu ya usiku ya dzongeni katiku rinzela mangwani hinkari wa ntoloveto
7: muchayi wa shifunza nkulu maputo Titsalisika Phatima Maputo 2026.
8: Nangwaka kutitsalisa imahala.
7: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi.
8: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
9: Ya. Omano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke ka xiyimo xa kwa nga xipimisi.
10: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
9: Hi leswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
10: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
9: Hi luya. Peanga na chumu. Ti humu ti fambe ni mati hiyo kwatu.
10: Yu.
9: Matsala mahatu ke lile.
10: Mama no.
9: Swa kuja swinga hali kona leya. Swi hanga laka. Ti ndu ta kona tona atina matshamela manene.
10: Yi. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
9: Akulukanga munhu. Sela. Ani vona swa ku loko swikoteka a hita vapfuna nyana. Iva ni kanyina swimangani ni mavele matsongo
10: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke
9: mamana
10: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
9: nkatu a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi holuxa matini phe matshamela mabihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
10: Pea mina ni chava kuva hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
9: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele kuva hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
11: Xewani. Loi nongonoko aprenda mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hita kanela Hemetix. Xana usama uswi twa va kanela Hemetix. Xana wa switiva leswaku atirhisiwa ku yini. Hemetix iye ntshela dzaku hakela hi xihandla. Dzinga kone ku mabangu ya ta mintengo. Dziku na byalisela ka ku zhumela mali ku sukela ku banku dzinwana ku ya ka dzinwana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini. Masiku hinkwao, kukata nebugamu za viki, ni mafiriadu. Shana jiti jisi waku yini, shinabza lile. Ngena ntsena kapsitizo swa banku jako, kufana ni internet bank, maaplikative, kumbe USSD. Inaka, wasitiva saku hewi ni ntsengu wa male ufanela kakuwa uzumela hisiko. Hemetix. Munu anga zumela ku ya tlasa 200,000 meticash hisiko na atirhisa nkonta. Kasi tinkomponi tinga swi kota ku va ti zumela ku ya tlasa 500,000 meticash hisiko na kone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, aka mutirhisi a leswakwe xitizo lexi i mahala. Kasi ka tinkomponi, mahakelela ma tivisiwa hi banku na kone ma hlayiwa na dzinge si na zumela mali. Kambe, nkama hinkwawo. Dzimuka akuva uvutisa banku dzaku akuva ukuma yentelele wa matirhisela ya Hemetix. hi xihantla hi ku nabyala ni hi ku dumbeka metics mali hi xihantla.
12: Bola no belo avo clash matsi lo akalteke xikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
13: ni mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
12: kasi yena yendla yini
13: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
12: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
13: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
12: xin'wana xa misima swinene unga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
13: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akarhi ya n'wisa n'wana wakwe
12: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
13: swi komba ku veni ya mukoti.

0: Muito zero hora de Moçambique, eu sou provincial de Inhambane, sou provincial de Gaza, sou provincial de Maputo. Olha, eu cá, um ano não conheço uma família, mas nesta hora tinha muita que e tá bula, nem um ano tico mua, angana toco to, pulo como a senhora que tá vuchairi, já me mova. E como ela viu?
1: Habito, eu me Abdul Fakira Kassim Muyibo.
0: Tio Abdul, imtive kuchayela se kurimalembe nene. Kambe, tio Abdul, tive na mchayela mova, ya karada kutika ngupo shnene. Ahi la putse makanya shtone tante tiba maka tindawo tinyingi tovela kuona mimova ya ku yi rwele yi diba kumbe yi pemberuka hi un'wana mavulela hikuva ke muchayeli a nga hloniphanga mafambelo a movha wa ku rhwala wa xipango wa wukulu loko se wu rhwele u dumile u sukisa kwini laha u nga kona
1: khani mambo n'wanana khani mambo va yingisete a movha loko u rhwalile mbe da tonela jiki ten ukolo upfumela ka kusuka hi sigunda uko wa ku a wu pfumeli kupfuka hi sigunda te kusuka hi primera
0: a khwatsi
1: ya kusuka hi primera u famba u beta sigunda u famba asinsivamente uya mamudansa hinkwawo so kukomu sweswi ku ni mamovha i movha yo leya automatico leyi wa ku bazi ku kotle xo kokakoka xi famba xo tinghenisa swona mamudansa hi xoxe manje a ku famba hi movha swa swinene mina a movha wa automatic ni nga hlaswa ku a ni sina wu tiva be ni tiva be movha wa manual
0: ti Abdul ni nga yi guarantisa i ku kala u nga se wu tiva kumbe u ka u nga wu ti ku nandziha
1: ya eka movha wa automatic wa etlelisana xa ku sungula leswi a movha wa automatic wa etlelisana a ko wa manual wu ku etlelisa kada loko swi ta u jowetela u susana eka sila ra dori na xo xito u to suna ku a ku cina cina la xitratweni xi ku byela e phrase a na ka ku tshamela kwa ni phrase ra mutori wo fa
0: wo
1: dla mutori se ta vhere endawo a automatic ku bazo u ingata ra mudasa wa lwa wa unwe lwa xo fa ba xitira ku ti cinca cinca hi xoje xi ya humula loko xiwa swa sendle ka subida mas a movo wa manual hi wo u gwela swa famba ka ndhawu ya ku lani ngena ka ndhawu ya ku i lani yentxa swa ku i a te u za u ya fika lomu ya ku loko le ka subida swa ku teke u yentxa yini ku ni mukamiya wu yinyiki ni yi vonaka yi tlhela kola ka maneka la u kamiya wu baxa u za u luza a ntamu na wa ha suka a xibulawani na u nge se na nghena xibulawani na wa he lawu loko u sungula xibulawanini u sungula ku luza ntamu laya tshama swa ku a subida la maneka u n'wi tilihamba u nga wu insistiri tenta manela u inkostara para u nga hambi a tinghozi phambeni bo bazo fanyara a engrenagem das mudanças a laia para cena ku u nge ti khupuka a engrenagem das mudanças mi vula ku teka matimba kula ku teka matimba porque loko u tana okay u tana u famba hi quarta porque pode u tana u famba hi quarta loko u fika la u tsuna xibulwani ene wa swito swa ku la a mudansa lo a wa lo teku no njinja lo pior loko yo kare u li karegadi
0: lava kola
1: loko u pakelile teku swa ku ya la seti ke njinja la u ya ka tresera
0: akwatsi
1: u chova u pfumela loko u li kwazi u la ku fika phakati ka subida la ka maneka u veka sigunda loko u li movha lo u kala kungana ma problem u ta ku khuphukela sigunda la leswaku a chela u la ku chela primero nga chela primero ma xingi ti chela loko la u peta primero ta peta primero na se hetile vule partido u la ku ehla nkova wa xikandzwanini u tlhela u tlhelisela mamudansi ya wela u lavaka hi kona
0: ti Abdul la ka ku cinca magera la ku ni mhaka van'wani va limbrayage yo kandzihiwa ya gineteliwa leyi van'wani va le ku yi kandzihanyana katsongo swi endlisiwa kwini
1: a ku dzembreyara ni ku imbreyara a mudansa hi laha ku nga ni sekreti la likulu ko ngopfu
0: bo ku ni lwa li kandzetelaka a kandzetelaka imbreyage ze yo gini
1: mas a for example a movha u tirha hi pressão u tirhaka hi moya loko u kandziyela embriage loko a compressor u enxere ben nomphisizo wa ku kandzetela xa ku gintliseni ya loko u kandzetela ku tsongwana to swa loko ku i a mudasa to nghena hi hoxe lomu lavaka kona u tshiketa hayi leswaku loko u la ku tshiketa u tlakutlana ni nga ku hola ku babola na teku u tshiketa hi ku tsongo u za u ya fika la u lavaka ku continuare a sensivamente hi ku fambisa ka movha leswaku munhu a kandzetela embriage ze ya ku gintli yi ba a xapa laya loko a la ku tlhelisa futhi xa ku tlakula ni nga ku lwa ni mudansa a va lwini ni embriage a wu lwini embriage ku la ku u fambisa u peta mamudansa adequadamente consequences
0: upeta primero, upeta segundo, upeta terceiro. Assim, pior, quer dizer, vai ficar com o tipo com o jogo de embreagem, logo vai ficar lá subida da maneca. Vai ninguém, um caminhão e queira calar, só que o bocadão vai funcionar. São profissional. Mas, às vezes, fica lá atrapalhar é cá, em jogo de embreagem. Utafamba, unga umbuluki, na kona utila kumbu. Umanuru alema vidu. Kula kuhla isa pela anzu alulu ya. Akufamba hii mova uruwa laka yesha nkova. Kuna kambiri. Nchumulisha kuna mpodu ushiye enja luku yesha nkova. Ikuweka mova kapotu murtu. Lewa ngu, unga hii, ususa mdansa. Ujuecha ungurumuka. Iwoche, swahila lesu. Deixa eu escutar, um gasto é enche, ambos vão motor deixar o que ensaio na base é enche, porque a mova se o famba baizan, ambos tiveram o famba mova, porque ele decide, ele nunca conhece a chancova o culo, o peta a ponto morto, se o lachele morto, um gajo a chancova o é na, naule a quarta, deixa mente que você consegue, o enche só com um gajo ambi a aceleração ou um acelerar, o taia já o na normalmente, ou o peta a terceira unga usilerar utae oh loko uyehla loko utana ufamba talwe nje ikwato ikind ufika ule kuyehleni loko la kuhamba uta utambe omova ubonga ekuse uchinche mudansa
1: kuno labango unge upanga gokumule swa
0: si okwata si utena utsutsuma we ukuma nkova ula kutsutsuma futhi se wena uchinja mudansa
1: utsemahlana
0: so
1: kambe leswi a swi kahle ku va u hlayisa movha ni ku hlayisa a
0: leswi nga lo movheni ndawu hi leswaku va endlaka va nyiki va kamionista loko a fika ka ku yehla a cinca a veka mudansa wa wutsongo pura yini a ta kota ku kontrolara a ku yehla laha a yehlaka kona pura a nga vini tinghozi
1: hi ku leswiya u tsemaka matimba u yehla
0: a vanyiki va motorixa vani leswaku loko va yehla nkova a teka nenge a wu veka ka travao a swi i munti perigozi leswiya na swona xa vumbirhi a mova loko u tira hi pressão la pandzeka tubu plana u famba
1: hi ku karhala
0: hi ku karhala podli nga pandzekele la ku pandzeka la matravão un'wanyana nga swi koti ku yimisa mova na a nga kandzela nga travão ma hi ma mudansa
1: Abdul a mova u nyimisiwa hi travão se loko u nyimisiwa nga kandzela nga travão ku swimahisa kwini
0: mova teku u pomba a swikala
1: leswi ntakaka ka xikalo xa
0: ntlhanu u kandzela imbiri ya tlhela ka kwarta u tlhela a te u ya fika ka primera u nga ku epa teki ni lwani travao a telisa u yima movha si a buraxa li duvukile u ta yima njhani na buraxa li duvukile
1: awahana moya
0: wa travao se movha u ngurumuka tse se u la ku xikolokola u yima hi travao a wu nge ti yima hi travao loko koka a travao ni xitacionamento mi ta vumbuluka mi vumbuluka loko u li muchayeli wa movha teki swaku i ma mudansa a movha wa wu yimisa wa uyimisa movha hi mamudansa so na u nga tirhisanga travao
1: se ka ganga ra xipfunyi kumbe hambi yi nga li ganga ka xipfunyi movha lowu wa ku rhwala lowu u tsatsiya ku vake munhu a famba hi gera muni ni maendlela munhu laya ka jogo de pedage laya
0: endawu loko hi fika ka ganga la xipfunyi a xipfunyi a xiveze xa hi bayizisa or xa hi phazamisa ku nga ta u ku epa ni hamba a ganga leli hi tirisera u hi sigunda leyi a fika phakathi le ku kaneta te ku jogara ku za u nghena primera u ta khupuka
1: primera n'wamitamu
0: primera n'wamitamu i hosi ya tihosi primera se ye u sukaka yena se loko u fika u vona swaku a ganga leli a mudansa ni nga wu peta lowu u khwela hi tirisera u khwela hi sigunda te ku u kahlula u cinca u nghena ka sigunda u cinca loko u nghena ka primera u ta kota ku heta ganga leliya
1: na
0: u nge se na hela ntamu movha u nga yimeli movha u za u va le ku a mutori u fa na wa ha lwa ku khela na teku u lwa swa ku mutori u nga fi na u nge se na khupuka
1: kanima muti Abdul dyondzeli nyamuntlha ke ka ndhuna yena ke ya vuchayeri Tio Abdul ka mafambela ni mafambisela ya movha ka tindhawu i nga va ku khupuka tintava kumbe ku yehla minkova hambi ni ku famba ka xipfunyi vhiki ri taka ku ta vuya ni un'wana nongonoko ka rito la Tio Abdul nyamuntlha mi nga la ku losiwa Mari Martins ka bulu leri

0: 7.7 wa Radio Mozambique ni hlamula kusukela axihlaleni xa Juzina Machel axifundzeni xa Kamanyetsa lomu Radio Mozambique ateleke ku ta fambisa mintirho ya ku hambanahambana leyi kongomaka ku nyika xivindzi va ya kitiko va ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo ndzhaku ya ku va va tateliwile hi endhambi ya ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Radio Mozambique kumbe vurhangeli bya xitichi lexi byi kumeka haleno tsindza lana xikanikisweni ka xihlale xa Juzina Machel lomu Radio Mozambique lava ku bula ni vamana vangari vangani mamana vulavula ka mitirha Radio Mozambique vitomi mani vutomi ro yini haleno a xihlaleni xa Juzina Machel vutomi ro yini lomu
1: libo
0: ndzhaku ka ku va mitalelo hi tindhambi masimu mo yini vutomi byo yini misiyenisa ku yini
1: a tindhambi mitaleliwile
0: mitaleliwile se mi swi yisi ku yini loko mati ma mitalelile mi tsutumele kwini
1: le kwala switolo
0: hala na switolo mati ma fikanga
1: nada ama nga fikanga ma talile magamele hala
0: se kutani leswi vutomi byi ngo tlhelela kutsongokutsongo i mintirho muni mi yi endlaka ku va mi ta vutomi ri ta mi yantswela
1: a hi tirhi nchumu kukuva hi pfuka hi masin'wini
0: u tirimela yini leswi
1: yo hi ri byalanyana switsama ni swin'wanyana
0: mavitomi mani
1: vito
0: kani mambo marito ya wun'we vamamana lava va kumekaka lana xihlaleni xa Juzina Machel hina tatana mun'wana a ti patsaka na hina ka lowu nkama ri pelile vitomi mani
2: Paulo Khosa
0: Paulo Khosa madala wanga vutomi ro yini lomu ndzhaku ka ndhambi leyi xaniseke xihlale xa Juzina Machel vutomi ra n'wehe masikwani lawa wugamu ro yini
2: hi bon yo karhateka hi timpfula letiwa ku loko tina a ti na mpimo antiwa loko yi ku ya rima hi byala timbewu yo vuya dlaya loko yi ku ya rima hi byala timbewu yo vuya dlaya mara sesweswi se swa antswanyana ni swin'wanyana va ko va nga hi pfuna ku hi swakudya swa khenseka swoleswo loko ku ni control ya ku va government a swi tiva swa ka a ni vana a ntirho papayi wa ku va u nga na kontrolo a wu fambi swo a u nga teka swa ku pfuna a vanhu u nyika munhu ku famba ya pfuna vanhu a fika swi jikisa
0: swa endleka leswi loko
2: swa endleka
0: se loko a mhaka leyi ma yi fikisa lomu ka vuhosi
2: en hambiloko u yi fikisa papayi a yi twisisiki ku sa a ku wehe wo swi vona mara a para ku za wa swi fikisa se swi lava wehe swi vona ku famba u lava fakazi maxilo u nga na fakazi a swi pasi mara swi na xitoloveto swa tshika swi endleka mara ni toloveto purokaza loko a ri ni toloveto ni swa switsongo hi nga ta swi kuma se na bonga papayi loko u ni vutisa swivutiso swa ku mina ni tswaliwa kula ndlamariyana kusukela mino se sikwenta hi sete
0: i marito muni u rhandzaka ku ma byela mfumo wa tiko ra hina ka leswin'we na mi vonaka swa ku va nga mi pfuna hi swona lomu a Juzina Machel
2: la yi dla Juzina Machel a swa ku choda swinyingi a xa xikulu hi ntambu i switarati xa ku kala lexo a xa vumbirhi la dlamariyani hi rima mova ku ba nkama ku ni xiwomisi papayi hi nga na damu la ku nisela after lero swa hi chotela se ni hlaya leswaku wona mfumo wa zama ndlela kambe hina va pfuniwa loko hi nga na mapimo hi yo teka mali hi tidyela i swin'wanyana ni ku va hi pfuna hikuva nge va nga veka mikanaku loko hi lava mitorotoro hi yi kumela kusuhi papayi se na mehe ni nga veka nyana hikolani ngopfungopfu ni ku kontrola swibedhlele a swibedhlele a swi na matirhelo ya bon
0: ko endleka yini swibedhlele
2: a xibedhlele papayi u waya munhu a heta nkama va nga minaki
0: ha yini kambe
2: a ni nge ku byeli me ni va vatwa na va khuluma hambi hi na mi tshama mani wa le kaya ku ni loyi a nga n'wi fonela a ku leswi u nga xibedhlele hikuva u vabyi va ku nyike yini a ka ve se nyika nchumu a makinina na wo loko nyika munhu u fanele u ma cheka makinina leswaku ma fambelana ni mavabyi lawa ya keu se ana ala swibedhlele laha nge masiku na ku ni maproblema ka a va nesa swibedhlele va tirhe kahle loko a ri hi tlhela la xikolo na da ni vone problem vatsongwana va famba exikolweni Kani mama leswi lavaka ku bonga swona. A ndzi lava ku bonga leswaku njhe hi tolo ka masiku a ku huma vanhu va famba va hambisa intervista. A intervista yo endlelaka ku otiwa swikarhato swa vanhu. A ni tava loko ku titimela ku kuwe podi ku vanhu va bonga va ni swikarhatela na mina bonga kani mama papaya.
0: Kani mama hi khensile madala vanga lava ku zama ku ta marito ya vamamani van'wana. Mama hanyela mo yini lowu madana namuntlha ka siku
3: swa antswanyana papayi to tindhambi leti ku hisale hi nga na nchumu swakudya swi fambile ndhambi hi perdere muchumu yinyingi swa wuyaki a ku na lexi xencaka xo maxi ya khensa hi ku tomile koko papayi khani mama
0: kutani a ndhambi yi fikile ni lomu
3: yi fikile madyamba ni kokolo
0: se loko ma mi fikelele lomu a mi hanyisa ku yini vutomi ari byibya kona
3: a wu tomi ari la ku hi tekiwile hi yisiwa hala ka tindhawu leti a wu ka ku mati ma nga fikanga
0: wehe ngopfungopfu u luzini kaya nga kokiwa hi mati
3: ni luze mawambedu yi pele matini mavholo maxime ngopfungopfu haleni no ta ndza pfuxela ni tshama xi na vhani ni ku hala xi na vhani ndhambi fikile
0: kutani loko ku ngi mapfuniwa hi mfumo i ntwini leswi a mi vilela ku va mahatla mpfuniwa hi swona
3: hina hi vi
0: nga valana dlamariya kumbe koxi na vanhu
3: o hambi vo va koxi na vhani va hi pfunisa hi ku hi yakisanyana katsongo ku amintu ya hina dilikile va hi pfuna hi ku hi nyika swakudya hala hina hi nga koni swakudya hi swikumi hayi a rito libala swaku hina ndhamba yi hi kumanga maxi magekeni mndlwini a ku talile hi mati khani mama
0: mamana Amelia hina nhwanyana mun'we kumbe mamana mun'we loyi a humaka hi xifundzeni xa ka masiya ka gaza a kumekaka na xavisa mbewu ni swinoniso ni swilo swin'wana leswi swi nga pfunaka ta vurimi bya varimi va ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo lomu kamanyisa na ku losa vito la n'wehe mimani lani kamanyisa kumbe lana dlamariya ni ntirho muni mi wu landzaka na ko u famba hi ndlela muni
4: a vito ni Angelina Sithoy ala idla ni tile hi kontrato ya Bayer como extensionista kama ku nga hela kontrato ni vone a opportunidade de negocio visto que ku produziriwa ngopfu a maortícolas ka nkama loyi nga ka wona wa xirhami
0: se hambewu leyi mi yi xavisaka ni swinoniso va xava
4: komu hi nkarhi wa swona
0: a swi duli ka vo ha va khale
4: a ku khala swichoti va khala maxi consoante os preços de fora não está caro sendo que no sungula é uma forma ya ku conquistar ama cliente
0: se a kusuka ka masiya u tata xavisa lomu dlazina maxele swi ku vevukela kumbe ndhawu ya ku u voniswa ku yi nonile vura ku xavisa
4: a swi ni vevukeli manje xin'wana ni xin'wana lexi vulavaka hi mbilu xi la sacrificio
0: se siku ni siku suka ka masiya u ta haleni
4: hayi siku ni siku ni ta hi segunda feira ni moka hi sexta feira
0: a manongosi leyi ya famba yona
4: ya famba
0: van'wana vamakwenu va ka masiya va nhwanyana kuloni mi va byela yini ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta manongoso
4: a negocio ultimamente hi xo xi pfunaku ngopfungopfu majove visto que a mintirho ya kala ja na apelara na aconselhara majove kuloni swa ku va abraçara negocio pra hi nga vi dependente hi estado kumbe hi maempresa swi nga endla mundzuku ka siku wa le hina hi pfulaku maempresa na hi sukele ka negocio leyi yitsongo
0: okay na tela jalera ku va hi pfalelo na vuya lano kutani hi ni muntshwa mun'wana leno mutswaliwa wo kola xihlale xa Juzina Mashel but vito ra n'wina mimani
5: Abelard Masiya
0: u muntshwa i nongoso muni u yi hambaka wa tshuka u endla nongoso kumbe wa swilorha ku yena
5: na ye ncha nongoso
0: i nongoso muni
5: accessory vended accessory
0: okay kutani swo yini a nongoso ya wehe lomu hi xihlaleni yo hi va xava swa famba
5: swa famba manje hayi ngopfu hi timhakeni ta ku ya ku huma ka tindhambi ntan'wu vanhu va ku tala a va se kuma ku tirha hambiloko va nga lava masensori manje a va koti ku xava hi nkhinkhi hi mhaka ku
0: va tolovela ku endla yini lomu dlamariya
5: Vantshwa kuloni va tolovela ku va va tirha lomu ka mabiskato ku tsema mimova yi fambisiwa ya fabrika endhawu hi leswi va talaka ku swi endla vantshwa va lowu.
6: Kambe u va byela yini vantshwa kuloni?
5: Ni va byela leswaku ku tirha hi swona manje swi fanelaka ku va hi engetela tidyondzo. Hambiloko hi perderemo opportunidad tanihi mina ni nga perderemo opportunidad masiku ya le ndzhaku ku ya mahlweni manje swoswi ni tlhela ni sungula namuntlha ni vulavulaka ni ta exikolweni ni ta ni engetela tidyondzo ka leswaku ka mabindzu lawa ni ma yincaka ni ta loko xikomba hlayisa.

0: ntangonta ngamani ya fakultadi ku landza tidyondzo ti ya mahlweni.
1: Kambe tivi tomani
0: Abelard Masiya.
1: Kan mambo Abelard Masiya hi vatwile vantshwa haleno a xihlaleni xa Juzina Machel loko va vulavula hi risima ra ku vantshwa va tipatsa ku endleni ka manongoso enkongometweni wa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona. I ntirho lowu fambisiwaka a hi leswaku swo va na byalela, kambe muntshwa i nga muntshwa hi swo swo tiphandela swa nga leswi swi vuliwaka hileswaku ku laveteliwa tindlela ta ku ku kumiwa etimali leti ti nga pfunaka lavantshwa hi vumundzuku. Kutani marito lawa ma vuliwaka na ku hlohloteliwa lavantshwa leswaku va tipatsa ka makungu ni mintirho ya ku fana ni leyi hi lava ku tsundzekelanyana vafana majani tintombe va humaka swikolweni lava hi lava ku twa marito ya vona hi bula na vona vafana. Vafana mi kona n'we? Mi le ku punyeni vafana? Mo titlangela. Vito ra wehe mani?
2: Meder Samer Kumasinga.
1: U vuya xikolweni kumbe ho nghena?
2: No vuya.
1: Okay. Se leswi mi le ku punyeni, mi le ku tlangeni?
2: Hayi, yo punye ntamoka.
1: Ntamoka. Mo ti hungatela swona?
2: Yo ti hungatela.
1: Alright. Vutomi ra n'wehe lomu ro yini tidyondzo ta famba tindlela tinene?
2: Ta famba.
1: U ta pasa?
2: Ni ta pasa, a ni ku tivi.
1: Se swi tiviwa hi mani ke? Swi tiviwa hi vatichi. Se weke vito mani?
3: Dalton Adimir Sai.
1: Dalton, se loko suka lawa u ta timukela? A tepese u ta yi hamba kaya?
3: Ta hamba.
1: Wehe u ngeni ngoya u nge ti hamba?
3: Ta hamba.
1: Inaka Dalton, loko ku tale tindhambi lomu vutomi ra n'wehe ri li njhani? A mi hanyisa ku yini?
3: A hanya swoma njhe a nga tshamanga hala.
1: Swi mi karhatelini loko ma talile mati lowu?
3: Swi hi karhatelini.
1: Mfana u zamile ku wela mati?
3: Ma welile a ma nga se kula nkama hi nga suka wona.
1: A ma fika hi kwini?
3: A ma gama lawa ma ka matsolo.
1: Kaha swi ku karhatelanga ku wela?
3: Swi karhatelanga.
1: U weli wexe kumbe u na mamana na papani?
3: Na mamana na papani.
1: Se wehe ke vito mani mfana?
4: I nurse Adirti Xidamu.
1: Se wehe loko mati ma fiki lume ya ndhambi u endlisi kwini? U encini wehe kumbe na papani na mamana?
4: Yo tsutsuma hi kumbe kombela sokorho.
1: Tsutsumi mi ya kwini?
4: Ya xihlani.
1: Mazama woma. Alright. Se xikolweni swo yini?
4: Swa famba.
1: Swa famba. Alright, uta pasa.
4: Enta pasa.
1: Wena mfana uta pasa.
4: Enta pasa.
1: Alright, okay. Weke mfana vito mani?
3: Me Shelton Carlo Jobjana.
1: Alright. Hey Jobjana nga ntwela. Leswi mbuya ke xikolweni, loko musuka la mamuka, mhanya muganga wonwe. Mintlango muni mtololoka ku yendla lo mugangeni?
3: Hayi, nchomo yo tlanga kulo.
1: Mitlanga mitlango muni mabela mahungata mahungata hi mpimuni maendlela
3: haya bele jogwani ina va vatsongo
1: swi jogwani muni
3: swa ku hi vatsongo body bar trash ni bayiru
1: mpela lwa toloveka ku ganya hi mani
3: ya va ganya va yala ni mali
1: va yala ni mali n'we maganga yisa kwe se weke n'wanyana nga ni byela wena u tipunyelaka a vito u mani ku sungula
5: Me Gersia da Rosa Tem.
1: Mane?
5: Gersia da Rosa Tem.
1: Gersia da Rosa Tem. No, o ti punyela ni maja.
5: O ti punyela.
1: Gersia, o dyondza classe mo?
5: Anon.
1: Anon? O ta passa?
5: O ta passa.
1: Ok. I nchumu lo rhaka ku va swona loko u kulile?
5: Enfermeri.
1: Enfermeri. U lava ku daha vana swona? Hi mhaka mo?
5: I sonyo la mme loko ni kula.
1: I sonyo la wena. Alright. I nga ni byela madyondzela lomu moyini mi famba minenge xikolo yikulu kumbe kusuhi?
5: Kule.
1: Hi kwihi?
5: Emhaka yini wela ni mati.
1: Mi wela mati ku va mi fika xikolweni? Se a mi chavi?
5: Ya chavi ku famba rivaleni.
1: Famba rivaleni. Ka mi famba hi ntlawa ku mi famba hi n'wece?
5: Mi famba hi ntlawa.
1: Hi mun'we hi mun'we?
5: Famba na le vanyingi.
1: Okay, a ku lorhaka n'wina n'wina vafana va lomu a mi navela ku vona yini swi endleka lomu?
5: A hi navela ku va hi nyika nchumu xa ku famba xo xikolweni nga holi mati.
1: Okay, khani mama we mfana loko ku lola ku va yi loko va yini
2: na u va teacher
1: va lava va teacher va lava ku dyondzisa van'wana
2: ni va dyondzisa van'wanyana
1: se weke
5: we police
1: lava va police
5: se
1: hi moka mo a swi navela ku va police u fikelela miganga swona
5: se
1: Alright. Se we kula ku va yini?
4: A professor.
1: A professor na we. Alright. Okay. Se vafana. Qhubekani mitipunyela swo. Ti hungateleni, ti tlangeni, mimuka ka hlawa mbe kaya swo. Ehe. Alright. Kutani marito ya va Jones vanga ri vangane. Lava hi va kumeke kola a ntsindza ka xikani kesu xa Dlamaria vayaki tikuma ku vitana Dlamaria kambe hi xifumo i Josina Machel ova leswaku swi nga leswi nga swi hlaya Radio Msambiki a kumeka haleni ku va a fambisa mintirho ya ku hambanahambana hi la ku pfala xiyenge lexitwa marito ya Paulo Mbarangu lwe hi losaka ka lowunkama kutani intswini kahlekahle swi endleke xivangelo xa ku va Radio Msambiki a ta tisimeka ka munhu wa masiku lawa kusukela namuntlha ku ya fika wa wuntlhanu lana a Dlamaria vinyi va le Dlamaria kutani hi wini nkongometo no
6: kani mambo a ku navela kwezu i ku va hi vona hi kusuhi leswi nga swi yingela na swi hlayiwa ngopfungopfu nkama wa tindhambi wun'we ka mbangu lowu u nga xanisiwa ngopfu hi timpfula a vi kolomo a yi ri Josina Machel kumbe Dlamariana i nga tshama na vona kutani leswi kutani i nge swi ya swi yantswanyana hi navele ku xanisekela ku heta yingela ha vona leswaku kasi i ntshwini va swi tweke a nkama wolowa a hi hluleka ku buha a xitata xi tremekile na vone a va yimi hi mbangu wun'wanyana a swi nga kotiki ku va hlengeletana ku va kumana ni va xifundzankulu maputu kun'wanyana kutani a ku navela kwezu ku va hi nga ra swi yingeleki ni ku yingela milorzo vatsongwana lava ku hambiloko va xanisekile va lorza swa ku a vutomi byi nga cinca na hambiloko swibindzwa a xikola va haya a va tshikanga ku dyondza va cumeta nga mabuku va pfuka va ya kona hambiloko ma fambela va yingeli va ku va wola maboti kambe va ya kona tlhela ka mina khuma hi xikombelo xa vo a va kombela ku ri swi koteka va nga bekiseriwa nchumu xa ku va ma fambela mana byala hi sweswi hi navelaka ku ya swiyingela lomu emigangeni a ku heta teka switudrodri hi tisa mpfhukeni hikusa hi ne hi va mikrofoni ya xifungo hi na loko va twa swa hi buya hi va kola ku heta tlhamuxela leswi va swi pimisaka va swi navelaka va swi twaka ku lava va fanelaka ku swiyingela
1: handleni ka ku va miri vakulu va mahungu mi khoma marito ya vona mi ma hangalasaka a tikweni kutani hi ku tirhisa vumunhu bya n'wina marito munhu mi va siyelaka vaaki tiko va Dlamariana kutani lana ila Josina hi ku vona ku karhateka loko va vengenga na kona ndzhaku ka tindhambi leti tihumeleke ku sunguleni ka lembe
6: a mhaka yikulu i ku hlaya sweswaku a hi sekelekeni ku hlaya ka vito bya programa byeswo i ku sekeleka hikusa swi encekile a masimu ma luzile swifuwo swi luzile tiyindlu ti fambile kambe a vutomi bya ha ri kona leswo a hi sekelekeni a matimba wolowa hi nga tshama hi va na wona ku kuma leswi hi swi kumeke hi nga tlhela hi ma kuma xitsonga xi li a mandle na munhu a kumile byanyi swi hlaka leswaku leswi ntamu wa liki kona a vutomi bya ha riki kona a swi luzekanga hi nga swi kota ku swi bindzula swa ku fana kumbe swa ku tlula leswi hi nga swi luza kutani bo hi va hlohlotele ku va ndiwe a hi fambeni va tatana vamamana lavantshwa a hi tirhini a nga kona munhu a ta ka buya ncinca tiko leri a nga kona munhu a ta ka buya ncinca muganga lowu a matimba ku ncinca ma le ka min'wana ni min'wana kutani ya ku va ncinca ku sungula a twisise leswaku a nga swi kota ku ncinca a ku swi kota kumbe swi jula ku swi kota loko swi jula hi ta swi kota ngopfungopfu vola vanhu swa va nga talalani va fanele ku va hlohlotela swaku a matima ma kona a hi ku tlumatluma mugangeni kambe ku va hi dya ntamu hi wu hlenga hi patrana vun'we hi ta kule hi swona
1: kani mambu marito ya Paulo Mbarangu a hi nkeke nkatsakanyi wa ntirho lowu Radio Msambiki a wu tameleka haleni ila Josina Machel xihlali xa ila Josina Machel lomu va yaki tiko hi ku fana ni van'wana va xanisiweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe ra hi nga ka rona style yumanyisa rito ra jaha leri mi ritweke na ri tshembisa ku va na n'wina ka min'wana minongonoko ya vupaluxi bya mahungu ya Radio Msambiki kusukela Dlamariana kumbe ila Josina Machel.

0: Hoje sana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sababinjia, inga kupuna e publicidade. Unga tichet, e fonele, 8231-05-751, cumbe 87-76-25-888. Unga tichet, uta kuma umele loga só.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Muchai wa shfunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka kutitsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra umuntu. Vunanga ka flash ni pepa ra nshashamete wa ndzima wena ya uchai.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
4: Phatima.
5: Ya. Mama no batsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata ite ke mapimo. Ii veke ka ximo xa kwani nga xipimisi.
6: Eh. Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
5: Eh. Hi leswaku ni hundze hile ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
6: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelentimanga.
5: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
6: Yo.
5: Matsala mahahlukelile.
6: Mama no.
5: Swa kudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
6: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
5: A ku hulukanga munhu. Se laha. A ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
6: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
5: Mamana.
6: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
5: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana na kova ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
6: Phea mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
5: Nkata a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
7: Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuntlha hi ta kanela hi Metix. Xana u tshama u swi twa va kanela hi Metix? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix i yencela bya ku hakela hi xihatla byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byako ku fana ni internet bank, maapplikative kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u wu rhumela hi siku? Hi Metix, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku na kona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala. Kasi ka tinkomponi, mahakelela ma tivisiwa hi banku na kona ma hlayiwa na byi nga si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka akuva u vutisa bangi byaku akuva u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metix. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihatla.
8: Amen.
4: bola ni mbelo wa vakila ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbi wa mpepo a nyimise ntlangu
8: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulelela mbelo wa mpepo
4: kasi yena a endla yini
8: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa nsati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
4: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
8: hi swileswo loko n'wana wa wena ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
4: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
8: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
8: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
8: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
9: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
10: heyi leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina
11: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
10: se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani
11: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nhambi vakulu va vanhu njhe
10: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nhambi xeweni munene nada
11: wa ha vala ku ku losa nhambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
10: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
11: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina heyi a ni swi tivi mani
12: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina

apinyane sifanyane siyo yini mwana mamano shidimengwa nishingabuya siyo buya ni mubuzo asamina siye kuini kasi isikwembo zvale kaya silava kutoti mamba vadhadhaya nishipongwane vatakipa nisvivinze vagiringa lwewasate kumbe svingayanzvanyano apfinya nesvivanani apfinya nesvifanyani sviyo yini mwana mamano chidimwana bala lesvi nakombela kangotisati mhaka hikusa wansati ngwamukuma ni masitente ana agangisa ampfana wa nkiza sexi kambe loko wamukuma wa mukhomi ka vona mi ni nga ni sitenta kumbe sasenta wa malembe ni rhandza ni ntombi loko ni kuma no khomiwa na pfaleliwa hakombela kangotisati mhaka vakitimuyi rivalani na vavanu kati yo wona yini.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 horas a Moçambique, Kuneneke, Kugama Xiengele Xixá, Dzongeni.
2: Chitiku cha Dzongeni.
3: Muvulo, wavunaro ni wavunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlavutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.